na pa na man na za tia ya na na ti ma sa ka ta ba do ka ra sa ka da ba do ti ma sa ka ta ne ta ka ra sa ka da le ne am pe na so na ram pe ka va di be na so ti ya di de ti ya ti fa ma ka ta na fo do nya ne Father, manaiza, what if you got to manage my temper to me? Father, manaiza, to the corrupti, but why am I booking on the mass of the time and the moon? Come in, I don't know.